sisi ya u ya sama kosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbu sa tanga ne sama kosa